ñëwé nan la def bi mu ñëwé waxtu wi nga xamantene ci la ñëwoon ci tisbar ñëwuk ca xam nga kañ la ñëw moy waxtu wi nga xamantene ci la ñëwoon ci takusan moy nit ku ne bo taxawé sa tak ndeer tolok sa taxaway fofu la julli tisbar neku muhammad al waqtu bayna hazaini fama ñewoon demb ji zawal ak sama ñew tay muy ki 4 mana dal nga xamantene kepar gi tolona ak sa taxaway bi mune al waqtu bayna hazaini kon li commencé ci zawal bi mana li commencé ci 1 bi be 2 be 3 be 4 waxtu yoy yep moy muxtar mi mom lañ nan muxtar yoy yonentibi sallallahu alayhi wasallam yaay tan nak fan nga ci tan lolou mo waral abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu waxna ci téré bu tuddu nasa'i ak abu dawuda ne kana qadru salati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi az-zuhra fi as-sayfi 3 aqdamin ila 5 aqdamin wa fi as-sita'i 5 aqdamin ila 7 aqdamin akhrajahu abu dawud wa nasa'i abdullah ibn mas'ud nena mukhtar yonent bi ci lolou moy lan yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu zawal joton dawul julli nan lay def bu noré day baye be kepar bi am ñetti ndeggu mu doga julli tisbar mais su fekente ne lolli amna bu zawal joté dawul julli nan lay def day baye be kepar bi am juromi ndeggu wala jurom ñaari ndeggu mu doga julli lolou mo indi dessert de car tay ji yomi and ak man ci rew mi bay rek be zawal jot nga set yaangi ci lolli nga baye be sa kepar nek juromi ndeggu boko sete dessert de car ay don du yok du wagniko su fekkene dem nga ben nor bayil be zawal jot bul julli nga baye be sa kepar am ñetti ndeggu moy tak ndeer bi soko sété déssére car lay doon kon déssére car yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy muxtaru yonent bi ñi nga xamantene ñoo tan waxtu yi ci sénégal fixé ko ngir tek ko ci ndeggu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye xélé yi xamut yaakarne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci premier bi ci awolu waxtin la doon julli dedet mom ci aqdam yi la doon julle nañ ko jang andal ak man ci nasa'i andal ak man ci abu dawuda ne kana nekon qadru salati rasulillahi ni yonent bi doon julle kemba az-zuhra ci tisbar fi sayfi ci jamono bi nga xamantene moy nor 3 aqdamin la kepar bi doon am ila 5 aqdamin yonent bi sallallahu alayhi wasallam def lolou muy muxtaram wa fi sitay su fekente ne jamono yu nor amna su zawal jote yonent bi du julli day muñ xaar 5 aqdamin be kepar gi tak ndeer bi am juromi ndeggu ila 7 aqdamin be jurom ñaari ndeggu mu dogu julli li moy desere car moy waxtu yoyu nga xamantene moy mom la sayda adama jey di joxe fi lañu tege ci ndeggu yonent bi moy waxtu yoyu nga xamantene mom la rawan di joxe rawan rawna len li moy ndeggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom la sar li tam di joxe kon waxuñu lene ku julli ci premier waxtu amulo julli waye ki nga xamene mo bayyi su zawal joté julli wut xaar be ndeggu yonent bi mat jurom ci jamono yu nekk mu joge julli koku mo upp yol ndax mon def laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ki nga xamantene mo dem be nor zawal jot julli wut bayyi be ndeggu yi am ñet
ndax

jamono yoy keppar day gatt mu doga julli koku mo upp yol lolou nak ken waru ko changer nan tubab ye ko fi indi dedet so deme ci mwata malik dang ci fek umar ibn al-khattab dafa décréter won ni alamul islami fu zawal joté bu len julli bayilen be keppar bi am khasab ngeen doga julli li dal moy alaykum bi sunnati moy ñetti ndeguy sunnati al-khulafa ar-rashidin moy khasab bi non la ko umanul khattab don defé set len ko ci muwatta malik waye ñew di fekk mag ji teural dara xamo fañ ko tek nga naan li ay tubaba ko fi def ño def dc record dedet dc record ndeggu yonent bi la andal ak man ci lima la wax ci jamono yi bayil be zawal jot nga bayil be sa keppar am juromi ndeggu nga julli setal sa montor dc record la nat nañ ko setati len ko jamono yu nor bayil be zawal jot bul julli bayil be sa keppar am ñetti ndeggu nga julli setal sa montor dc record la li moy ndeggu yonent bi sallallahu alaihi wasallam kep ko xamantene nat nga ko mu manke na nga ñew ma wax la li nga xamantene motax mu manke kon kenn ku ci nak say ndeggu nga koy natte du ciage ndeggu jambur kon li dal moy li nga xamantene mo am kon nan delu ci fiqh mais nan delu ci hadith waye nak alquran mo wax ni aqimissalata li duluki sams alquran rek mo wax ni na nga julli su fekenteene zawal jotna yonent bi sallallahu alaihi wasallam sharah ko nak ne bu zawal joté ki nga xamantene moy def jam'u taqdim nga xam dafa wara tukki di dem fu sori takusan dana fek agagul way na julli doga yek ci dabam bi julli tisbarak takusan def jam'u taqdim lolu dagan na ki nga xamanteni tam dafa tukki won ci fajar te wor na ko ne takusan dana ko fek mu wacc bu tisbar joté bu mu julli na baye be wacc doga julli li nga xamantene moy takusan lol moy jam'u ta'khir li dal luma ta jangale la kon lol mo waral jibril ne ko al waqtu bayna hadaini fima ñewon demb ci premier waqtu wi ci tisbar bi ma baye be takusan ma ñew julli fa tisbar bi yo yaay tan lo tan na ko xet wi tan lol moy seen ngeneel lol moy seen jiglay kon mbok julli di yeena ngi deglu radio senegal international ñu waxtaan ak yeen ci julli nak ak yi waxtom ndax yalla mo ne inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawqutan mais gis nga ci talata bi fi mu julle ci takusan bi dafa baye be jant bi daldi zone mu daldi ñew julli fa takusan ne ko yow muhammad qama bama taxawon julli fa takusan tay ma ñew be ci isfirar jant bi zone ma julli fa takusan al waqtu bayna hazaini lo ci tan baxna kadalika non la ko waxe waye nak li nga xamantene moy timis mom ci ben waqtu bi jant soy rek la ñew toujours bu jant soy la ñew lolu mo am lolu mo waral timis muhtaram yaatuut qadrumatu salla danika ay 20 minutes rek lay wara tollu ñu ne dedet so deme ci abu dauda bamu xate mayel may nañ ko ne muhtaru timis mu ngi commencé ci ghurub be ci safaq lolu itam dabatal nañ ko ci hadithu jibril alayhi salatu wassalam dang ko ca fek waye ge xamone jangon nga ne mu ngi ñewoon bi nga xamantene safaq faduna ci la julli premier ci premier waxtu yi fi nak dafa baye bi guddigi soko defon ñetti xaj ñaari xaj yi ben xaj bi demna ci la julli li nga xamantene moy gee
neko al waqtu bayna hazaini tanal fo lo ci tan mom la ci suba si xamone nga ne bes bu jekk bi moy dafa tel julli ki fajar xare bi ñu won nan dafa bayyi be isfirar am bayyi be isfirar am moy bayyi be so seeni nit ku sori na nga mëna xamé goor la wala jigen jamono yoy la julli ak mom mune al waqtu bayna hadaini legi nak lolu moy mukhtar way nak li di mukhtaru tisbar ak lan ak mukhtaru takusan ño and be ghurub kon ki nga xamantene mo julli li nga xamantene modi tisbar te jant sogut koku adala def dafa joxe me feyut kazalika ki julli takusan te jant sogut kazalika ada la def deful qada way ku julina tisbar fek jant sona ak takusan fek jant sona fey nga def lolou moy qada lolou nak ajratu ne ami kay jigen ñu bari bu len yalla hisabe du bax ndax liko waral moy jigen su fekenteene tok na be jant bi bu ga sodal dess ben minute potam jeex mu set bu sango de julli tisbar ak takusan ndax ci sen waxtu daruri ci le set su fekente fuko ñung koy top ñaari waxtu kazalika jigen su fekente ne dem na be fajar xar des na dal ñaari minute mu duga set bu sango mom de julli timis ak ge ndax ci sen waxtu daruri da set suko deful ñung koy topé ñaari waxtu légui nak da ngay set mu doy war ajaratu ajaratu yolan jaay da fay doy war jigen jo xamantene wër wu ne yalla top ko ci ñaari waxtu mu dundu téméryat lool yeb ñu hisab koko a loolu dina metti liko waral moy ñak xam lamu waral barina kon de len di waxtaan ak mbokk jigen yi yalla mayna len su ngeen waxe ñu deg ndax amna hadith yo xamantene tay goor munu ko gaawa agale kiko meuna agale rek moy ki nga xamen moy jigen ni ñom kon wax len jigen ni kep ko xamantene dal da nga dem be jant so dess na ñaari minute nga set a di nga julli tisbar ak takusan ndax ci sen waxtu ñaarel ci nga set soko deful ñu lay top ñaari waxtu ki nga xamantene te dina ci guddigi setul setul be fajar la ca dess dal moy ñaari minute mu doga set da nga julli timis ak ge soko deful ñu lay top ñaari waxtu kon lolu na ngeen ko sensibilité ndax liko waral moy hadithul qursi la man ko jek degge ci mam abdou aziz dabar yalla tabarak wa taala neena yo yont yalla daouda waxal ma sama jam yi kep kuma sankal ben waxtu dotuma set sa len lu bax dana la ci hisab dugal la ci jahannama kon lu mel nonu duñ ko foye lepp luy tax nga duggu jahannama sonu be pare yalla setuko ndax amna lu bon lo defon liko waral moy ñaka xam kon na ngeen gor gorlu ci waxtu yi ki nga xamantene mo setul a jamono yi nga xamantene koor gi mom de koy fey leppam mais jamono yi julli mom limu set ci mukhtar mi wala ci daruri bi lay fey kon julli dafa nek rasul amri kon ay ngeneelam doomu adama lotuna diko wax be taxna lolou mo waral tay
so xamantene ne nga rajab na nga ni julli yalla ne hafizu wattu len ala salawati ci julli julli juroom wa salati lusta ak julli takusan waqumu taxaw len qaniti na ngeen di way jaamu lillahi ngel yalla ey buñ ko don sarha duñ dem be lepp jeex salatu lusta moy julli takusan amna ñu wax leneen le li ma wax yonent bi ko wax kon koku wa ila rabbikal muntaha yalla ko ko wax moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko gaw ci khandaq yefer yi def ben coalition ñew songu siko mu def diso salman faris ne ko dañ ñu gas ben pax bu xoot wurele ko dekk bi bañ koy gas nak dañ ko seddo nak wañ nangam walan sar fi ngeen di gasé muhajirina fi ngeen di gasé ahlul bayt fi ngeen di gasé ne salman nak ci ahlul bayt lay bok ñeppay gas yonent bi day gas ñeppay gas rek ñuy gas gas be takusan jot tay non yi aksi nañu ñu continuer di gas betimis jot te julli wuñu takusan yonent bi sallallahu alayhi wasallam bamuy julli takusan gannaaw timis ci neena yefer yi di coalition bi di wa quraish ak sen coalition yalna yalla fessel sen bammel yi safara sagaluna an salatil usta ay salatul asri lolou moy salatul asri be taxna kon lolou moy mbir mi kon salatul usta ni la ko yent bi firé en tout cas so demon ci téré dang ci fekk ñine suba la ñine li la ñine li la mais nan wax na yent bi ne ni li na rek kon lolou la la manal julli nak moy julli ndax boko sétone yent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu def mbir mi doomu adama su fekkentene liñ koy ñëkk hisab fan ci avamuy yek sirat moy julleen dafa am ñaari hisab hisab bo xamantene bu ndaw la moy imtihan lañ koy tuddé imtihan bobu nga xamantene sul nañ ko bedem ñaari malaaka ñoy dik laaj ko kan moy sa borom kan moy sa yonent lan moy sa téré lan moy sa islam yalla moy sa xalal kep ku nar texé ni allahu rabbi wa sayyidina muhammad nabiyyi wal qur'an kitabi wa islam wal islam dini loy yusabbitu allahu yalla moy sa xalal ñoñu le lolu moy imtihan koku bokul waye ñaarel bi su fekente ni rek doomu adama jogne ci bamélam di wuyu ji nak ci bes pencu ba lañu ñëk hisab da fay am ay montage yo xamanteni arkanul islam lañu yoré waye montage bobu ci kaw sirat moy awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyam lo ci kaw sirat la mais du ci bamél bi xele yi set len li ngeen di wax setantel len li ngeen di wax moy awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu lañu ñëk hisabe jambi yowmal qiyamati besu penc ba moy ci sirat bi lolu moy lan as-salatu moy julli su fekente ne contrôler lañu set nañ ko contrôler julli baxna fa in salawat su fekente ne yiwna saluha yiwna sa'iru amalihi mbolem jëfëm kon li dess ci arkanul islam yépp dal dotuñ ko xolati at mi nga julli at nga sa aljanna lerna sa sirat itam galna way wa iza fasadat su fekkentene kontrolé nañu julli mu yaqku a dara dotul bax kon fasadat di yaqku sa'iru amalihi mbolem jëfëm li lako tabrani genne gele ci anas ibn malik
Abu Hurayra genné nako hadith bi silsila hadith sahiha genné nako kon awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu lolou moy ci kaw sirat premier la mais bokul ci bamel bamel bi nak lu am la lolou mo bu ngeen soulé be sotal na ngeen def ay qul huwa waye bu len fatte sunna yonenti bi de awa qul huwa yi na ngeen def taxaw ne allahumma aghfir lahu warhamhu اللهم اجعل جنة الفردوس مسواه اللهم ثبت منطقه عند المسألة لي لا ينتبه دون جانجل بسوله بسطل كي دي علي بن أبي طالب نينا بسوله بسطل كي دي علي بن أبي طالب ني نيوي ماغني نينا ينتبه صلى الله عليه وسلم بسطلي سول دي تخاو نيان يالا مسخل ليام ñaan yalla mu jéggal ko ñaan yalla mu def aljanna muy kërëm so defé li be sotal na nga toglo nit ñi ngeen jang ñeen fukki qul huwa wala fuk ak ben ngeen jang inna anzalnahu way nak li worut te werut moy bayyi li yonent bi jangale sahaba yi ridwanullahi alayhim jangale ko ngane lolou du jeufu magni Umar ibn al-Khattab Ali ibn Abi Talib as-sabiquna al-awwaluna buñ dul magu islam kan moy nek mag mbir mi nekul won len lu moy ñak am hadith mais wallahi amul ben mag boy indil sunu yonent bi mu delo la ko tay ji rek la am ndax sayyid al-hajj malik ne top yonent bi dafa war farata la wax wa wajibun ta'atu al-hadi mahabbatuhu kaza ittiba alladhi ya'ti min al-umam top yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faratala kon dañuy ñaan delu ñaan kep kuy imam bo sulate niw be sotal be mase ko neel mbolo mi ñu taxaw kom yonent bi ñu nga ñaan yalla ne nañuy yalla sahalal layam yalla jegal ko ñu def allahumma aghfir lahu warham allahumma aghfir lahu warham nga ñaan yalla yalna yalla saxal layam ñu allahumma sabbit mantiqahu indal mas'ala allahumma sabbit mantiqahu indal mas'ala nga ñaan yalla yalna yalla def aljanna muy kërëm ne allahumma as'al allahumma ajal jannatal firdaws maswahu su ko defé ngeen tok nak ngeen def qul huwa yi comme ni nga xam non lañ ko miné ci réew mi li dé démal sét téré bu tuddu bulughul maram dang ci fekk né Ali ibn Abi Talib Usman ibn Affan néna kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iza faragha min dafnil mayt waqafa alayhi fa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'al a mbok yi mbir yaangi non julli nak mo deme non be taxna yalla neena qad aflaha almu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'una yalla neen su fekenti ni ñi gem yalla taxé nañu ci deug deug moy ñan moy ñi nga xamantene bu ñuy julli dañuy andak ragal yalla ño xam sunna ya ño xam farata ya ño xam arkan ya ño xam ponk ya ño xam ngeneel ya daño jang fek waye yow doom adam adina nga xam ci lu ne auto sax dang koy tas tek ko fele batiment dang koy tabax namu gen rafeté waye sa farata ak sa sunna xamo ca dara yow de ya sagan lolou la alquran di wax ne xat ci deug deug aflaha taxena almu'minuna way gemi ñan la allazina mo ñi nga xamanteni hum ñom dal khashiuna dañu ragal way ragal lañu fi salatihim ci seen julli ñom non lañu mel ndax liko waral moy julli soko julle nga motal ruko yi motal sujudi and ak tewlu wallahi doto def lu mon doto def lu bon doto ko wax ndax liko waral moy
xam nga ne so defé lu bon wala nga wax ko julli bobu lañuy fayé ñi nga togn khas leen jew leen tour sen deret yow nga dal di perte ñu soti la ay bam ay bakkar yo xamantene bari na kon inna salata naka julli tanha day téré anil fahsay ki lu bon wal munkari ak luy ñaaw wala zikrullah tuddu yalla jang alquran ci bir julli akbaru mo gëna mag jang alquran fudul julli wallahu yalla ya'lam mom rek xam ma tasna on li ngeen di def demal ci téré bu tuddu azikru bu qurtubi wala zikrullah akbar lamuy tekki ca firi yonenti bi moy ne alquran dafa mag julli dafa mag su fekente ne yaangi julli jang fatih ak sar lolou moy wala zikrullah akbar fatih ak sar bi nga jang te du julli bi nga jangon ci bir julli moko upp molu lolou moy wala zikrullah akbar non lako mag ñi firé lolou mo ñew ci tafsir lolou mo ñew ci zikr bu qurtubi demal set ko inna salata tanha anil fahsa lamuy tekki moy julli liñ ci am ci yool su fekente ne xam nga ne bo toñe ñu fayé ko toñ yoyele a doto defati lu bon kon lolou moy inna salata tanha day téré anil fahsa wal munkar ndax ken du nangu a golo di bey babun diko dundé ngay jaamu yalla be mu rafet te amulo jikko ju rafet ah say jaamu yalla lañuy fayé ñi nga don togn kon balen togn az-zulmu zulumatun yawmal qiyamati be taxna kon li lepp buñ ko waxé nañu xamné itam mbiru julli yalla moko mom wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan yalla neena mbole masajid fofu moy ibadat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mali lillahi lolou moy masajid mbolem lo xamantene yalla reddina ko nagn ko jamo yalla lolou moy masajid kon nak su fekenteene yuy jamu yalla bu ci bokale am su fekkene ñu ngi rendi tabaski ñu ngi rendi li nga xamene moy ngenté ñu ngi rendi berndel na lepp nek ngiri yalla rek ñu ngi jaamu yalla ñu ngi wor ñu ngi werd na nek yalla dal mom ko buñ ci bokale ak dara lol wa annal masajida naka jaamu yalla yi naka sunna yi naka farata yi lillahi yalla rek ko jago kon fala tad'u bulen bokale bulen woma allah andak yalla ahdan ken lol da ngay delu gis nga laye bi ñew ci suratul jinni ci laye 18 ñi am ilmul usul ñokoy xam gis nga annakiratu ba'da nafi lol moy lil umumi dafa am nak lil mutlaqi moy bepp nakira bo xamantene tere jitu wuko koku mutlaq la mais bune falatat u terena ahadan bi am lay don kudul yalla rek ci ahadan nga bok yalla rek moy mo ci genn kon bul jaamu yalla bolé ci malaka jinne mbindef kon falatat u ma allah ahadan lolou lañu an nakiratu ba'da nafyi lil umum kon ahadan bayul ken kon na yalla rek mom masajidi lolou moy mbirmi be taxna ñu ne kon a nitu yalla yi nga xamantene dañ koy sul ci jakkay wa mané lol de islam mom du ciosan ci lolou lol ciosan la won ci ahlul kitab yonenti bi ne len a qatala allahul yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida
ey way yalla mi nga xamne mom mom jakkay ñom su fekke nitu yalla faatu nañu def ko ca jakka ja te suuf si yaatuna lu teewon ñu baña def lolu lolu bamu koy wax ak bamu faato ñenti fan la aysata yuhaziru ma sanau kon lolu du ci tassan waye li gën dal moy jakka ñu baye ko yalla dal wa anal masajida lillahi jakka ñu boole ñu baye ko yalla suuf si yaatuna doomu adama ñu set ci neegam wala ci kërëm wala ci cimetière ya ñu def ko fa lol dal be taxna nawawi suufi la bu reey ku yalla may la itam dafa wasiya won ne buma dehe buma ken tabaxal gañi te tabax be tabax bi tim len mu daanu sen kaw ñu de ñu bayi wat bay jamono tabaxat ba mel bi yekati ko be mu tim len tabax bi daanu wat ci ñoñu ñu de ci lañ ko bayi xawma legi tabax nañ ko am leg me nawawi be legi karama bobu la ko yalla may ne yonent bi ko tere ne annal masajid lillahi ne ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid be taxna li gën dal moy juliti set su fekenteni kilifa fatu nañu set fenen fuñ ko def mais jakka ji nga xamantene mom lañu jaglél yalla ak mbollem ñu bayé ko nak yalla tabarak wa taala lolu moy gën ah so ci julé mu wër so ci julé mu bax ndax itam waxuma la dara lepp lo xamantene kon doomu adama de dul sobewu hayyan wa maytan kon ñu uppal naan ñi julli ci jakka ju am qabru yalla du nangu julli ba xana xamuy ne jamono mo ñew be jakka yonent bi sallallahu alaihi wasallam babakar ñu dugal qabram ca jakka ja ak umar waye bo fa julle de mu wer kon nañu set lañuy wax kon lol nak mu ngi amé ci jamono banu umayyata la am Walid ibn Abdul Malik mom moko def li taxone mu def ko itam ala kulli hal ay mbir la yo xamene mbiru politique la ndax itam xamone ngene Hajjaj ibn Yusuf mo mabbon Kaaba gi legi nak mu ñew ci yeesal nak mashair yep diko orner diko tabax pour nit ñi xamne banu umayyata nekku fi ngir Daniel berebu jakkay day dafa ñew ngir orné ko lolu mo taxone mu def ko yaatal ko def ko ay mu mel ni panal mais duñu téré la won sa yonent bi sallallahu alayhi wasallam de don téré ñuy rafetal jakka be muy fitnal nit gi ak Umar dal won ki nga xamantene modi tabaxkat bi mu baye ko misra mënon nañ ko lol ni akkinin nas anil matar iyak an tusaffira aw tuhammira fa tuftina nasa rik tabaxal jakka ji mu deugar fexel bu mu sen bu sedde buñ ko yek bu tangé duñ ko yek way nak bul ci def ben couleur bo xamantene day tax kuy julli de nga mam nga am fitna ñu naan waaw legi makka dañ ko fa def kan la yonent bi def roy way Umar ibn al-Khattab wala wa makka la shakka ni khulafa'ul arba la yonent bi ne alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa c'est que mbir mu ne nga xam lan moy tege wayam lolu moy waral nga nek doomu adama xam nga ki nga xam doomu adama bi xamul ne taral bi nga xamantene mom lañuy taral jakkay bamu jeggi dayo yonent bi daf ko téré té khulafa rashidin dañ ko téré koku dafa wara sétat rek di jang kon mbiri dal ñu ngi and ak yeen ci julli ci radio sénégal international lu toll ni lañ am ci waxtu ni def rek moy delu ñaan yalna ñaan yi nangu suñu mudirul am papa ale yalna ko yalla may jam
kadhalika suñu mudirul izaati ki xamantene moy directeur radio yalna ko yalla may jam ak salam kadhalika al mas'ul ani diwan kilif diwan yep nak moy serigne cheikh diop ñu koy ñaanal yalla jam legi nak ñu ñew ñaanal chef yi chef yi nga xamantene ñom ñoy chefu eresi muy ajaratu yolan jay yalna yalla may la jam ak tawfik yalna yalla defal la afiya ñep beg nañu ci say waxtaan mais ci say doxalin billahi ya rafet jiko yalna yalla yolla kadhalika itam non lañuy ñaanale chef bi nga xamantene moy chef national on jaarama kadhalika dina ziaré al mudir al handasati moy directeur bi nga xamantene mo yori technique bi kon koku moy ajartu mam jaay ñu koy ñaanal yalla tawfik di ko ndokel ci atmi wallahi sa njabot de man nañ xarale nañu yalna yalla defal len nasru ak yusru kon mbollem kuy wax ashhadu an la ilaha illallah ñu lay nuyu di len ndokel ci julli sen mbokk ahmad harun li mo len doon wax ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: li nak mang koy fat di son bop di fat mbok yi yalla ngi xol allahu akbar subhanallah allah yarana la yashfa alayhi shay yalla neena ma amul dara luma échappé wa lutax yow nga ni gem nga yalla te do rous beutu yalla bi lutax nga rous sa papa di la xol ngay def lu ñaaw te rouso yalla ni mom sa papa mom la di de xol ni ko ben explication moy bi yonent bi joxe neena instant bobu non non gemo yalla wa gem yalla ne kon nak wata wadde ma ngi fatali sama bop di la fatali yow mom di deglu yi yalla tere yep gis nga def ba def ko wa du wañi dara yalla boko defé du yok dara yalla du ko yok dara soko deful du ko wañi dara lepp lu la sa borom digel soko defé du yok yalla dara lepp lu la yalla téré soko defé du wañi yalla dara mais li ci dis moy du kon du yi ngay jëf nonu du problème bi mais diko def yalla dila xol yalla ni jak ci yow nga nek ci lo xamni ni yalla def ko tere xol xolu yalla bobu fan yi ba wut la mu ci xalat ba sama yaram yi def rek rek lolou la bëgg bok ak yeen parce que gi nga fofu bo fa tolle da ngay deg hadith bi nak hadith bi yonent bi sax ne rafetal deug moy ngay loy def lu nek nga bacc xel yalla ndax bo gisul yalla yit war nga japp ni yalla nga lay gis lolou bo accé fofu sawé nga bo xolé même julli yalla lim wax ci alcorane inna salata tanha anil fahshai wal munkar julli day téré def lu bon ak lu ñaaw amana abo aw lepp julli day téré def lu bon ak lu ñaaw ba ci allahu akbar bi ngay wax rek allahu akbar mom nga dugg ci julli yalla mag yalla tim lepp yalla ma gëna lepp yalla mo gëna reey lepp ci man lu mëna doon rek yalla ko gëna reey ci man lool moy allahu akbar wow allahu akbar bo nga wax rek benn bo rek na ci yem pour wala ni ay bi lu wax ne julli day téré def lu bon ak lu ñaaw dafa wër waye bo nga jakkalo yalla nako allahu akbar yalla ya ma gëna lepp yalla ya gëna mag lepp yalla ya tim lepp duma la wéccok dara ya nek ci kaw lepp yalla ya ko wax de mo na accu baxna nga julli bu paré mu testé la tek fofu ben xaliss bo momul nga dali tan jël xaliss mo na mala gëna lepp du ma kawé lepp man dafa lol bëggumako yang koy def ha tabi way chaxan yow sa allahu akbar bi nga wax legi nak xana man gënuma mag yow xaliss bi mo la gënal yalla bu xaliss tege rek nga faté yalla am keneen ko xam sax mënoko japp ci xaliss mom amna ci ngor amna ci sago waye bu toge ko xamni ni rek daf ko sop rek daf ko xemem ñu wét mu faté yalla après té mo bu mu jull lég mi wax allahu akbar yalla ya ma gëna lepp yalla ya tim lepp yalla ya mën lepp yalla rek mu daldi yalla yow ya wax bëgg jull fi ya xon man ma la gëna lepp dé ay jaxaso bi mo té sey amul no li nga may wéccio allahu akbar ta ilaha illallah subhanallah
1: ab sey bo xam bo pare bala nga am jam da nga sanguje tank la lo ndox do nek nit lek sax do ko beug lolu tax nga bayima man yalla allahu akbar te yam wax legi man mala gënal lepp ma tim lepp magna mag lepp yow kay li ngay jalgati ni mo gëna mag ci yow yalla da yalla bu gënon mag ci yow do ko def allahu akbar affaire bi fari dam ci xalat xal man no li dal il faut me partager ko quoi parce que man de ni mu toll ci man ni yalla na toll ci kep kuy deg rek xolu yalla bi gis bi ni yalla di gis kuko dul bay xel bay jalgati ak di ci kanamu yalla te lo xamni ñeme wo ko def ci kanamu nit man dal kuko man ya mo man te kuko man xamal ni yow ce niveau ci jaamu yalla demagul fen bëtu yalla bi ko re yek fo tol boy nelaw sax dang koy baye xel ndax yonent mi ngi jangal boy nelaw amna yo xam boko gisee ci gënt boy yewo amna lo wara def da ngay tufli ni ci kaw teuf teuf dank rek ci kaw sa mbaggu chamoñ bi après nga ni sunu borom ma ngi ñaan ma mucc ci li ma gis ci gënt gi yonent mi len boko defé lola nga gis dula dal mané xol rek ko ndek de même boy ne law sa yaangi tatane yalla quoi allahu akbar boy ne law sa yaangi tatane communication ak sa borom ak pour mu xamal la ci gënt lo xamné ni lo mëna moytu la ba dula dal ak yena rawti na nga nek ni di xolé lu ñew rek nga wéccoko ak yalla bu xaliss ñew nga wéccoko ak yalla bu way taxan ñe nga wéccoko yalla lamb ji bu ñe nga wéccoko yalla bu football bu ñe nga wéccoko nga bay fa yalla am yo am musique ba sax bu teggé ñu naaw bay fat nañ yalla fecc pecc mu ñaw ba tey xam nga taxaw ci kanam yalla di tey ko tey ñaaw yo xamni yo ñe mako def sax sa kanam papa doomi adamé li ëpp ci ñun lu ñëw rek ñu wéccé ko ak yalla ata wadde ba dé vraiment xol bi ñu yalla di xol ni ma ngi sant suñu borom bi nga xamni bu ko gëna réyel ci man ni ba nga xamni ni way da ngay sentir yalla ba xamni ana aqrabu minkum min habli warid yalla neena ma len gëna jégé seen bu mu xol limay wax ni alquran la ma len gëna jégé seen bu mu xol ya'lamu sirrakum wa jahrakum xamna li ngeen feñal xamna li ngeen neub li ngeen wax xamna ko li ngeen waxul xamna ko li ngeen di xalaat xamna ko li seen xol yi di yek xamna ko ah way ki fuko nit di jaar mu terñu averti nana amna ben way bo xamne ni moy iblis innahu lakum aduwwun mubin amna ben non bu mak bu ñu wax iblis mom lima bëgg rek la bañ lima bañ rek la bëgg ah légui nak tan sa bu la neex waxon nak fi kérok yalla dafa démocrate faman sha afal yumin faman sha afal yakfur ku neex dal nga tan and ak iblis ku neex nga tan and ak yalla mais yow da ngay wax allahu akbar yalla moy mo mag mo kawé mo gën lepp mo ma gëna lepp mo tim lepp té sa yu iblis ëndé marchandisam rek nga faté yalla ni ci lijj rek ah lolu nak mbokk yi jana bay xel dé moy yalla limuy graw diko def ni yalla dila xol man xol bi yalla di xol man tay fani dal affaire bobu momay gilimbalé quoi day dir ke rek yeen say dana jaar né di def lo xamné ni yalla ngi ma don xol quoi ya ilahi illallah subhanallah khol khol yalla bob ku ko bay xel nak sa affaire baxna ku ko bay xel sa affaire baxna tay dal waxtan yeb liko taxa jog moy fatali am nga nit lu mu xam lañ koy fatali way lu mu xamul dang ko koy jangal way mais li fatali la parce que ñepp xam nañ ni yalla ñuy gis ko ci laaj ko fi dajal laaj ko est ce que yalla mi ngi lay gis loy meuna def yalla mi meuna waaw wa ta nga yegg ni yalla mi ngi lay gis fo meuna nek ba nopi ngay def lu mu gëremul ba nopi ñeme woko def ci kanamu xale bi gëna tut ci kër gi ñeme woko def ci kanamu jor ha leg lo ko yalla laaj lol ci bir bammel loy tontu lu sax nga rus def li sa kanamu papa bono diko def sama kanam man allahu akbar no yalla ni yalla yeeram subhanallah yalla ni yalla yeeram yalla ni yalla djegal sun borom ñu lay ñaan nga djegal ñu lepp luñu mësa def nga ni jak ci ñun ñak kersa gogu ñu am bay def ci sa kanam lo xamni ni gëremako te ñemuñ ko def ci kanam suñu morom yalla yalla ñu bal lepp yalla yalla ñu fompal suñu ñaawte fiyep te yalla nak ñu may yalla buñu tok ben du gëna tuti ciéxs lo xamni ni suñu xel day denc yow yalla na suñu xel ne mak ci yow rek ba mu melni waji ñew ci ferous bi fekk mu tak mu gis alkati bi ni nga xamni ñemewul romb alkati bi bourlé yalla nañ lay gissé nonu ba nga xamni ni waay du ko raw sax lo xamni ni vraiment du ñemé mukk jaar ci lo xamni ni gëremoko nga diñu xol lepp nga ci nga diñu xol bi nak waaw bëtu yalla bobu dal vraiment lañu bëggona fatali bayla ko xel nit ñi lolu dal lu ama am solo la boko baye xel sowe nga waye boko sagane ba dajé yalla mun la ah yow li ñëmé woko def ci kanam alkati bi man nga koy def sama kanam li ñëmé woko def ci kanam diiw nga koy def so nga loy wax yalla ni yalla yërum wa yalla ni yalla jëgël baye xel yalla wa baye xel yalla yalla ngi xol dé wa tay dal waxtaan yépp lool la su féké ni amna ku bëgg leerlu dara ci lo xamne mëna wax bu amé lu ci lëndëm wala bu amé ko xamne amna lu mu ci bëgg yok wa participer ko ci waxtaan bi defana ni suma joomul 88 628 7346 wa defana lool la dé defana non la dé wala bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh
2: ay oustaz ci la contane nañ gën nañ contane na
1: tay ah yalla na yalla contane
2: yalla na yalla yalla nañ la yagga deglu to diko top diko jeriñu
1: amin
2: yow doomu adama dafa xamul liko yalla defal ko mo jaar way ñaari malaika yi la top di arrestere
1: ñaari malaika yi lay filmer te film bi dañ koy dawal yow makhyam
2: ndax arrestere ma bi du échec mok ci arrestu
1: ko
2: yalla yalla ci
1: def lu baax subhanallah subhanallah ñaar malaika
2: man de waxuma way kep ku lay deglu bu fekkene manam deung amna na jëm ci yalla tu
1: mo gën way señ bi
2: papa ni man tay dama ci gis sama bop sama
1: ye man ma ko ci ñëk gis sama bop
2: ko way man ne yalla da la gis même bo duggé ci rondal gi sax
1: way ron lan lan
2: koku nak dafa jara sourale dal dama la sopota yalla tax te day deglu sa waxtan te yalla nako deg deg ju ak kep kuy deg
1: amin yalla na yalla fay lay yow
2: yalla yagal la fi wara jeri gudal fane
1: yalla ñepp degge comme ni nga degge lool moy degge bi wala mu ngok kon kon contane na di nan wax neexul degge neex wa mu ngok jeri shukran
2: jeri jafan
1: degge bi mo ba yalla na ci top teg nak wa ba fa nga wara te bu gay xalangu xam mais ku genn rek nek ci lenen quoi assalam alaykum
3: wa alaykum salam wa rahmatullah cierno ma ngi lay nuyu
1: yalla yalla fay
3: xam nga lutax ma duggu
1: han
3: hal plar yi dañuy wax ni wulango jamma da ci taake goto
1: lolou moy la
3: setem bi nga indi tay
1: han
3: di wax ni Allah yarana Yalla mo ngi ñuy gis
4: wallahi Allah
3: kenn ku nek tay ji war na la dimbalé ci war wi
4: waxu
3: sama xel dafa dem ci borom bi di ñu dajalé yawmal
4: qiyamah la ilaha illallah subhanallah
3: wa kulluhum atihi yawmal qiyamati
4: fardan kenn parke
3: te xam nga li nga wax nga ko sax yow Yalla neena nahnu aqrabu ilayka min hablil waridi
4: wala
3: hablil waridi sidit bi nga xamne mo leunk la digante sa xol ak sa xel yalla neena mal ko gëna jégg
4: Allahu akbar ko ko ko
3: bokku mi genn legi fatali na ñu yonent bi neena bis bu nek yaangi yendok ñaari malaaka yi nga xamne ci fajar lañu ñew takusan lañuy dem yenen ñaari malaaka ñewat
4: fala
3: na jow bu bisel
4: Allahu akbar gay gay way éditeur ñu
3: sama xel dem ci hadithul qudsi bi suñu borom wax ni jinni yi ak nit ñi fi naba'il azim dinañu am procès bu mag
4: Allahu akbar
3: procès bu mag bi nga xamni suñu borom amna ay avocat ba paré ñiko plaidel moy malaaka yi
4: Allahu akbar
3: ñun ñen ñoy doon suñu avocat
4: xana suñu jëf
3: kessé te bi yalla wacce hadith bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa melni ko laaj yalla lutax muniko akhluqu wa yubadu khairi man ma len bind way kenen lañuy jamu
4: Allahu akbar
3: wa abtuqu wa yushkaru khairi ma len wursugal way kenen lañuy sante
4: xolal ma lol way
3: c'était mu tay bi de japp na ni de bu émission sénégal yeb yemon ci bi sax ñepp dégg ni yalla xamni yalla ñuy gis
4: kon adna bi neex
3: alhamdullilah
4: ken dootul dalgati
3: xam nga dafa am ndaw si nga xamne dafa demone seti ben doomu nijaayam
4: waaw
3: di sakku ci mom alal
4: waaw
3: nijaay ji ni ko tabat
4: waaw
3: da nga lankon nga dem sey kenen
4: waaw
3: sama alal ngi ni mun na la ko jox wante dang may jappandal sa bop don deglu mat ni ñom alaaji ibu saxo ak ñeneen ak ñeneen
4: nek bismillah rapidement waaw
3: bi waji bi ndaw si delu sewate ni tar soxla bi gëna tar waaw plat ko alal ji rek ni ko mi ngi ni boma japp ndale sa bop ndaw si ni ko ma def lolu ma de momako gënal bi ndaw si deme ba son ba ñewat ba nangul waji muniko len rek moma jaaxal yaangi tejj buntu bi waye yalla mu ñuy gis waji daldi tiit daldi yeketti lu tolna alal jojo jox ko ni ko demal ngir yalla
4: waji jojo bax way waji jojo mo bax way jeexna
3: xam nga jeffim jojo bu ko fatale yalla
4: yo ci lo ci tegeeti mop lo ci tegeeti mop yow mom
3: mbok jere jeuf
4: yow deg nga mo 100% mbok jeexna jere jeuf shukran mbok wala koku mom message li nane message perçu 100% mbok wala lo li mo neex ci waxtan ngay waxtan nga yek ni ñi ngay waxal deg nañ la deg bi nak la wax ni yalla na ci yalla tek top parce que parfois nga wax bu gaay xam mais buñu defé rek bismillah
5: allo
4: oui
5: oui assalamu alaykum wa rahmatullah
4: alaykum salam wa rahmatullah
5: sama serigne bi man la mor nya bu mbacke bari
4: ya serigne mor bismillah ñang wal
5: ñi ngi lay nuyu imam bi nuyu auditeur yeb den balax di ñaan reew yalla mu yore jamm te dara la ko deewu rek yalla do lu jamm
4: amin amin amin jeje loko
5: xam nga doom adam mom taxawalay bu ko manké rek da naka ak julitam sax dañ koy sétal
4: hein oh ragal yalla
5: mom man taxawalay bu ko manké
4: ragal yalla bari wul de
5: sax julit dañ ko sétal
4: ni ragal yalla da yanañ bari
5: ta ragal yalla ke mo objectif bo bëgg bu bundi be rek bo la ci ragal yalla
4: jeexna ragal yalla
5: amul leneen loy wax sun borom de ragalal yalla rek
4: ragal yalla bo mo rar de
5: yaangi ci buntu bo xamne ndax lepp looy def dang ko ci soor
4: ragal yalla mo solution
5: boy lepp dang ko ci soor soy wax dang ko ci soor
4: looy def dang ko ci soor
5: looy def dang ko ci soor
4: wala
5: len lu sumbu rek do ci bolé yalla
4: jeexna lolou bo fa agge sowe nga
5: bo fa agge jeexal nga
4: jeexna ñang balo
5: ñu legi ma sama jaaxata oustaz muy legi dama gis ne sax ñi nga xamne legi ñom ñu tudde ñu ne ci kaw
4: ak
5: ñi nga xam ñom ñoo wala war tamit dañu dañu gis ñi def lo xamne bo waxe ñoo ñu ay nit rek lañ
4: way yow mané sa way
5: may la lay nit ay nit kess ngeen motax ngeen nan ay nit kess lañ ak yeen dañ leen ay repère ñeet
4: ah repère yi baretul de bu
5: ñeen gisee ngeen nekk ci ay loxor bo demé 100 mètres mu ngi fess ci la gaay wara tekati ya
4: motax bo ci bëgge genn dal def jëlal yonent bi def ko sa repère rek
5: man la lool la
6: wajam ñu ci bari ñu ngi ñew ye ñu war gu ñu war ba ci ñom ñepp ci dossier 100
7: mètres ben roy kay mo fi am moy ki yalla yoon
6: tay la xori bari bari lañ def lo xamni ku ko wax ci radio sax dañ lay jépp té dëgg la
7: yalla ñu yalla do ñoon ñu
6: ragal yalla gi mo ne wax la ak taxawal
7: ñoon ñu yalla yoni wu len ci ñun
6: da nga jéxal
7: yalla yoni
6: la da nga jéxal mu nakare la da nga jéxal
7: heureusement que yalla yoni wu len ci
6: ñun ñu nga ci armée les teug
7: jéxna jërëjëf jërëjëf ñaan voilà yow dal yow jappal ni yalla kenn la yoni kenn rek la joxoñ dal ni roy len ko top len ko bu ngeen ko topé di ngeen ag fi ngeen jëm bu ngeen ko topul nak ah kenn la motax bo fu amé benen roy kay tém bu défé xefi nitam rek nga xamni ki nit la wa waye du mom la yalla yoni du mom la yalla wax nañ ko roy wa lolou nak soko baye xel di nga yegni loy def dal na nga ci roy mustafa sallallahu alayhi wasallam mom nga meuna roy do ci am lo nakabi mom nga meuna roy do ci recc mom nga meuna roy yalla contane ci yow wa bismillah
8: salam alaykum
7: alaykum salam wa rahmatullah
8: imam sila
7: naam
8: yagna deglu lu bar rek
7: wa alhamdulillah
8: wa bo balegi la wo wote
7: wallahi
8: yalla dimbalé ma wala
7: waay tay kon tay am nañ gan
8: wallahi di contane ci yow lol ci tawhid
7: yalla na yalla contane way
8: da tawhid rek mo am solo
7: non bay xel yalla de ni ni de ni ni bay xel yalla wa
8: dekk la kay yagna deug lol sax me la wax deug yalla ngeum yalla rek la ci
7: alhamdulillah alhamdulillah
8: yalla yalla dool deugeral
7: amin
8: may wote dekk bu ñu am ndombu
7: ndombu
8: ndombu rek tabo
7: de sama yayi wacha gola
8: deugal kay yagna deug kay nga wax lol
7: wala yo sam bokum walu walu nga
8: wallahi ñu contane lol lol sax wallahi toujours dama lay deug toujours toujours dama lay
7: deug nga ni tour bi nan lati
8: Ablaye Mbodj
7: jerejef
8: Mbodj
7: jerejef shukran ya Abdallah voilà dafa melni serigne bi yor technique bi ñu may xamal ni heure bi sante na cissé voilà kon bok yalla na yalla may deggal top subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

0: mais ñi ko wër papa jox ko ndox demal jëndi garab mais mom annabul al firaq allahu akbar te c'est sûr que li oustad waxon rek wal tafati saq bi saq manam djego yi mënon sekki ngir doxé soxlay njabot gi mënatu ko sekki tanki dam na subhanallah ila rabbika yawm idh masaq si dagay disparaître ta ngay dem mais ila rabbika moy péage bi ki la doon xaar kena aynal mafar fa ngeen daw jëm ila lui nga xamanteni du boucher ila rabbika usas yawma idhin al masaq
1: legi nak su boba
0: way
1: ila rabbika al masaq imam fa ila rabbika yawma idhin al masaq rohu gi lay wax rohu gi kérok mom daf koy lerrne ci yalla la jëm
0: subhanallah
1: legi nak mama bu fekkone ci aduna fala sadaqa wala salla merci beaucoup fof la ciow li nek
0: allahu akbar
1: gemolon yonenti bi te danut julli xolal julli fofu
0: allahu akbar
1: so fekke lam yu'min bi rasul amul iman wala salla danut julli
0: allahu akbar
1: lo xew walakin kazzaba wa tawalla
0: allahu akbar
1: dafa weti ba pare jox l'islam gandaw jox iman gandaw
0: allah
1: yamu teme zuma zahaba ila ahlihi yatamatta
0: allahu akbar
1: ko deme jey nitam di ngandulu di ponko di ngandulu imam mo xam
0: borom
1: xam xam la mo xam borom alal la mo xam di ngandulu buy dox te liko yalla sante defu ci dara suma zahaba ila ahlihi yatamatta
0: mo wagne ko dem njabotam
1: yatamatta ay yatakabbar
0: way di balbalu
1: merci beaucoup
0: way c'est moi chef de la famille
1: mo xam lu muntu do
0: lu de mak fi ray
1: yalla mo ne awla lak suma awla
0: lak
1: awla lak fa awla suma awla lak fa awla lak
0: subhanallah moy lan
1: xam nga lolu
0: way
1: am nga ñenti awla
0: ñewul
1: fi am nga ñenti awla awla lak fa awla suma awla lak fa awla merci
0: way
1: awla lak awla rek la bëgg wax la awla
0: way
1: lak
0: way
1: fa awla suma awla lak
0: way
1: fa awla am nga ñenti awla
0: way
1: awla ñaan la yalla da koy ñaan ñaaral
0: awla lak fa awla
1: da koy ñaaral toxtande
0: moy malheur
1: musiba ñenti awla
0: toxtange
1: ñenti awla parce que luko waral dafa def ñenti jëf
0: allah akbar
1: awla lak ñenti tekkul la ci ñenti jëf yum def
0: subhanallahi nas
1: agré yowal fi
0: way
1: ila rabbika yawm masaq fala sadaqa wala salla
0: way
1: sadaqa wala salla ñaar la
0: manam julliwul saraxewul
1: jullikuwul saraxewul
0: way
1: julliwul gemul
0: walakin kazzaba
1: walakin kazzaba
0: wa tawalla way mu weddi wona gannaaw
1: ba pare
0: way suma zahaba
1: ila ahlihi
0: yatamatta
1: kat la
0: muy orgueil
1: merci
0: allah akbar
1: ñent yoyu mu ne ci mom mota yalla jox ko ñent waylu awla lak fa awla suma awla lak fa awla jef ju nek awla lahu
0: manam mom saraxewul
1: waw
0: julliwul
1: waw
0: mi ngi weddi te mi ngi fetter
1: way mo ngi fetter lo
0: feug deuna
1: di wane ngandulu di wane ngandulu ci aduna comme
0: ya lolou la koy fatali
1: lolou koy fatali
0: awla lak fa awla
1: way
0: may malheur a toi
1: way
0: malheur a toi
1: malheur a toi
0: suma awla lak fa awla
1: way
0: et encore malheur a toi malheur a toi
1: am la waji waxne bo deme ci imam yi buñuy khutba nan awla lak suma awla gay nan amin
0: ndeysan wa c'est grave
1: mais li du ñaan
0: li reub la
1: lako waral ñaka xam khutba bi
0: bu gëdë gëdë
1: ah merci beaucoup
0: c'est vrai yeen sang nak ci mosquée bi man awla lak fa awla
1: yo amin merci xam lolu ban sans la
0: papa da kay neexal nak
1: ban sans la yow li di mbugal nga nan amin
0: malheur a toi
1: nga ni amin
0: nga ni merci
1: fojem
0: encore nga ni merci
1: fojem mo baye lolu mo ne ayahsabul insanu an yutraka sudda xam nga lolu du am sens
0: imam dama bëggone
1: ay wa
0: parce que li boko duggé nun ki dé
1: dama bëggone
0: waaw
1: aha
0: ñi il me reste 20 minutes
1: ah d'accord
0: dama bëgg fi ñi commencé ga
1: kon nañ ko
0: teug comme que yépp ñu and ayakh su insan alam yakun nutfa fi makan halakha
1: fa
0: ja'ala min zawjayn
1: manam buñ ci duggé
0: dañ ci dess
1: dañ ci dess
0: waaw
1: mon na mo tali sar jël sara
0: wa bi di ñew
1: inshallah
0: bi di ñew
1: inshallah ya imam
0: bi di ñew
1: inshallah
0: mais mam sa bi japp na la de
1: wa wa wa
0: dama sa bi ngey wax yamal xiyam ñi ngey ki mais xamawone
1: day doy war waaw day doy war
0: de melne
1: wa da fi nit ki di deme imam di xalat njabot gi fofu imam dafa xaw doy war
0: Allahu akbar
1: dafa xaw doy war
0: man c'est séparation
1: voilà
0: nga dem ci fofu xamul inconnu
1: waaw
0: ak li ngay bayyi
1: wa li ngay bayyi xam nga nit li koy jaxal liko jaxal mo la jangalon ayi bi mais dawu munta dem
0: ndaysan
1: allazina qalu rabbuna lahu sumastaqamu
0: way
1: tatanazzalu alayhim almalaikatu ala takhafu wala tahzanu fofu mom day am solo
0: Allahu akbar
1: bu le yalla jaxé iman nga am istiqama moment bobu roho gi roccé ko ngay xalat jabot gi ci la yalla nan ala takhafu wala tahzanu xolal fofu
0: ne soyez pas

0: daf lay bégal
1: n'aie pas peur
0: merci do am problème feulé sa njabot gi yalla ma ci tek loxo yalla da la koy garantel ba ngay dem
1: bu ragal
0: bu ragal
1: bul tit
0: merci
1: bul tiax
0: imam yalla ñu yalla defal lolu
1: ndeysan ko imam yeen ñen ci nit ñi bu ñu jaxlé yalla da leen ma lay gouti njabot gi
0: xala dafa am yo xamné bu ñuy roccu roxo gi dañuy yakamte dem parce que bala ngay dem yalla wandal sa place ci aljana
1: allahu akbar
0: way imam dafa am deuy yombo ak yu jafé dafa am deuy yombo imam
1: ndeysan
0: yu yombo sax
1: nashtan
0: way
1: way
0: am yu jafé
1: nazi'at nazan
0: ko gem yalla degu sedd lay de
1: day nocc sa ruh yeen ke bi
0: ferak metti today yonenti bi jël 3% yi de
1: 3%
0: way jël na yeb wala da nga nan sa 3% yi la yonenti bi jël
1: allah akbar
0: parce que bi mi sukurat
1: mom
0: sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: way
0: mok jibril daf ko xamal ne ko malaika bi de metti na daf ko dan wax inna lil maut lasakarat
1: lasakara inna lil maut lasakarat
0: de metti na
1: way
0: yonenti bi won ko ne ko ndigam mom la mel ci mom ni day metti munako waw munako genn waliki tek mako te musal ko wacce ko sa bo xet odo ñu su day mettiul yonenti bi gaduna yeb
1: allahu sallahu sallam
0: leer la lay wax
1: sallallahu sallam
0: motax ñu julli ci mom sallallahu alayhi lu nit julli ci yonenti bi doy
1: allahu akbar
0: lim ñu gadul da bari
1: sallallahu sallam
0: wa
1: ma sha Allah
0: ko defé sallallahu alayhi wa sallam ya imam
1: kon mbok yeen ñep ni ngeen julli ci yonenti bi
0: ah waw
1: fu way nek instant bi ñi nek ci RCI
0: sallallahu alayhi wa sallam
1: ñi nek ci RTS ñi nek Facebook ñep bindal leen ma ci commentaire yi sallallahu alayhi wa sallam moy PSL sur lui PSL pour mu gëna gaaw PSL moy P salut sur lui sallallahu alayhi wa sallam nga xamanteni mom la ya sallallahu taala orienté mu nek ce qu'on appelle le guide mo ñi orienté n'est pas dans nos fir fir rasulullah uswatun hasana la kharakan lakum fir rasul uswatun hasana
0: uswatun hasana
1: mana am ngeen roy way un très bon modèle sallallahu alayhi wasallam je pense que akhoran be tay jang imam sar bi mu nek sar bu yeme tay nak xol yep toy nanu ci oustaz ben instant en tant que père de famille mu nek ci pou chaque parent bi nga xamanteni chaque jour ñu tagge ay kilifa yo xamanteni fi baye njabot baye fi inconnu dem ci bu inconnu motax mbokki oustaz waxna am solo bala ngay reer yowmal khiyamna aynal mafar fan la daw jëm mais vo nga préparer nga xamni ila rabbika yamizil nga xamanteni wa ci borom bi nan lay orienter kon ñen sor lool tafsir 2.0 fi ci RSI fi ci RTS ñu ubi antenne bi ci 88 628 73 46 di ñu bax Hassan Pou imam Hassan Pou nan tay moy anniversaire le 1er novembre
0: dama dima ko wax
1: donc wa tafsir 2.0 ñing lay ndokel kon yeen ñep ngeen bayyi xel wa ciorkat Hassan Pouy moy anniversaire ngeen ñaanal ko yalla oustad ñen allo
0: allo salamu alaykum
2: salamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: naam tay chege
0: wa cheikh bi
2: atuban job roso
0: oh job bay job ñu ngi ziar job
2: wa nañ joylo nga mo bi be imam birem pouy ni oustad
0: akay akay akay
2: joyna lay ndax ku joy sa bop nga joy ndax lolou dafa nek sunu kanam te kenn duko defal kenn kun sa bop ngay lo amon nak loko beug beug nga baye ko fi dem lolou nek na lu metti metti won dal oustaz may ne ñaanal di ñaanal imam tayyib sou te imam birim pouy ak ibne ñepp ak technicien yi ngeen nekkal ak wa radio ñepp ñepp ba ni di len ñaanal yalla di nuyu nak politique dañ wote ñom ñepp
1: ndessane
2: ci forum bi ñepp ma li ñu gëm ñu xali ngon li mako yam gëna ba
1: ndessane
0: jërëjëf
1: kontaan nañ tam machallah 88 628 73 46 moy bu mu jëk ko ngir émission tafsir 2.0 ngeen wax na oustaz tay sey nekkon ci saadu am solo moy khiyama la résurrection moy dekk gi ta bu ne dekk nak sunu xelé lañ ci dé oustaz nekkalo
0: allo salam aleikum allo
2: salam aleikum wa rahmatullah
0: aleikum salam ya abou bekr
2: ya mohammed tayib sosé
0: ngi ziar
1: babakar
2: ma ngi lay nuyu di la ziar bu baax way
0: la yalla nangu ziar
2: ma ngi nuyu eladji imam birem pouy bu baaxa baaxa ba sama xarit ma ngi nuyu gerard yakana mo ne ci technique bi
1: ngi lay deg
2: ma ngi koy nuyu bu baaxa baaxa ba di nuyu ci soxna ciaba mo itam ma ngi koy nuyu bu baax
1: ñu ñepp di la ziar
2: oustaz tayib sosé tay joylo nga ñu bare bare bare
0: babakar
2: alquran nak lol moy alquran dok ci dang koy yek alquran dang koy yek te oustaz tayib sosé da nga yek alquran
3: kon dila ñaanal yalla yalla guddal saw fan rek yalla samul arla bu baakha baakha baakha baakha baax ndax alquran mom ma faratna fi kitab min shay'in alquran bayiwul dara tay ci al yawmul qiyam bi nga doon waxtane dafa am solo trop pour ñu bayiko xel pour ëlëk wajjal ko
1: ndessan
3: yawmul qiyam nak fi lañ koy mëna wajjalé avant ñuy dem parce que demagu ñu kon dañ koy wajjal fi ëlëk buñ démé fekk fa lu baax
1: deug la
3: yalla mo ko no surul khadji ya ayyuha an-nas ittaqu rabbakum inna zalzalat as-sa'ah adim yawma tarawna tazal kullu murid ama adhan wa tara kulli zat khamla wa khamla wa tara an-nas sukra walakin azab la sadid yalla waxane yawma yakfiru maru min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi li kulli imrihim minhum yunihi lol yalla yow xiyam la koy wax kon nañ ko wajjal suñu bop bu baakha baakha baakha baakha baakha baakh yalla waxane yawma la tamluku nafsu li nafsu wal amru yawmaydin lillah
1: ngassam
3: kon nañ ko baye xel bu baakha baakha baakha baakh soxna modou sugu nak mom boy tafsil alquran mom du agni sama mom fañ la
1: day fay
3: mom tanka pare wo du agni
1: ngassam
3: bu daan dongi day ami joxum bu da ka daan tel agni bo mo ba tay soso tafsir ba pare
1: ngassam
3: mom day ami joxum bu ma koy nuyu ak ndaxet joxum bu ak nogoy joxum bu ak marem joxum bu aladi jaji meng ma koy nuyu bu baakha baakha baax ak sayyidna aline fall ak sonna ramatullahi badi ak sonna seigne ngi lay nuyu ak omar fay ak sama pap modou joxum ba
1: neysan dina
3: jox yalla len yalla defal warfana wa makanan aliyan
1: amin seigne babakar
3: contane wa ansukara nasran azizan
1: jere jef ya babakar contane
3: wa mama yanfa'u nasa fayamkusu fil ardi
1: neysan
3: wallahu yahsibuka minan nasi min sharri insi wa jinni yalla nako yalla defal
1: jere jef
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: alaykum salam seigne babakar 88 628 7346 imam di geureum ma imam malik dia bashir sen mamadou ndjay souleyman diop ndar ak cheikh na sek sar
0: imam superficie
1: oui
0: mo ngi lay ziar
1: sous préfecture
0: ma ngi koy ziar ak wa karam
1: sous préfecture
0: Serif Younous
1: oui
0: mo ngi lay nuyu
1: Serif Younous ngi ziar
0: merci beaucoup
1: Serif Younous lay ziar imam amna ko bëgg bok ci xewmi
0: 88 628 gennana dawna
1: ñewat na imam nek allo
0: allo salam wa alaykum assalam
4: assalamu alayka ya khayru khalqulay
1: nissan
4: assalamu alayka ya habibalay
1: iskay
4: assalamu alayka ya sululay
1: sallallahu
4: assalamu alayka ya sirul khalaiqi assalamu alayka ya mujahidin
1: nissan
4: assalamu alayka ya sayyid kull man khalaqa imam ibn al-akhyar assalamu alayka ya sayyidil karimi assalamu alayka ya sayyidil jinni wal insi assalamu alayka ya sayyidil arab wal ajam assalamu alayka ya afdalun nas assalamu alayka ya khayru khalqulay assalamu alayka ya khayru anbiya'i assalamu alayka ya khayru dariyyi assalamu alayka ya qadimul amin wa imam al mursalin assalamu alayka ya rasulullah
1: sallallahu alayhi wasallam
4: tayib imam ko ni na len
1: ki defo gi
4: ni babakar taxum pa
1: ramatullah
4: badi
1: waaw
4: ndega da observateur
0: alhamdulillah wa ma sha
4: Allah ba safiyatu djouf
0: aha
4: margari cham
1: ndeysan
0: aha
4: soxna je
1: ndeysan
4: aladi mukhtar sek
0: ma sha Allah
4: abaye sefiyep
1: ndeysan
0: aha
4: rango ñepp ngi touru
0: alhamdulillah
4: li la sax
1: ndeysan
4: ad qali
1: allah akbar
4: nak nek ni deumal bu xolam ci bir bamelam na meli ñu koy gass sey diko sul
1: tay allah akbar
4: سبحان الله فتح فريد من الدنيا على ان خير الزاد التقوى الينا
1: نيسان
0: عليو فال عليو
4: بن يوبل سن فوبدو راغال يالا
1: فال
4: اها اك ما وانيان تي سونو بير
1: نيسان
4: اك اخي دو سن ديغنتي ماغي جيغول كيب كوماي ديغي غير جيم يالا بالا نيب
0: يا علي من دال كم كو دابا خاوا ام بروبليم
4: ban problème la
0: dama bo won nga may ma tandarma tout rek ma xaw feex
1: allah
0: yalla xam nako medine
4: mom sama ma tabakh nako mom matana
1: sallallahu
4: tandar ma ja gele ne khudud bul matajmi ardaq
1: assalam
4: adlam pam le yete bir mom la li kalmat mam sarar ya moyla sarar ya mom lañu soube leeru nu buwatu wo bamay nu roti sam xal nit ja lar mi la ya mata dem
1: nissan
4: mini la ya ma daqam mini la ya lak ci gënd ñepp xeyru kal ka ya far jawa mo gëna tey
1: dessa
4: suufam sa mo gëna lab
1: dessa
4: bu dem nga mo gëna leer ci lepp leer assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: rek sa fal fal contane nañu fal fanta contane
0: jeuf
1: vraiment c'est excellent
0: de la matière Aline Fall sama xarit la
1: deug la
0: mom dañu nek medina mak mom ni makoy defé mako koy defé ci buntu xamru yonenti
1: ndeysane ndeysane
0: vraiment manako yonenti baangi contane
1: ndeysane
0: yeb contane
1: allah
0: yalla nako yalla fay
1: ñam nek allo
0: yalla baye lol allo assalamu alaykum
5: cheikh bi
0: waaw cheikh bi
5: waay cheikh bi man bawo leg mani
0: joy oh waay cheikh bi waay waay ñu ngi djeglu
5: cheikh bi ni joy bari na waaw cheikh fall touba waaw waaw ni joy bari na
1: ndeysane
5: bari na
1: deug la
5: waaw ni joy bari na
1: Mais
5: dal li ma la wona xamal moy ñaan gi ñu lay ñaanal moy
1: Desan Fall ay ñu lay deglu bax ñu lay deglu
0: Cheikh Fall waaw
5: Cheikh bi mani mani joy yi nga joy tay gi
1: Desan daanu bi
5: ñu ngi la koy ñaanal yaak biram tas biram puy ngeen joy ko joy mbekté ci aduna je gëna
1: ko amen mon frère amen amen Cheikh Fall ñu ñëpp
5: joy tay joy ko joy mbekté aduna je gëna ko
0: ñep ñu bokku ñu inshallah
5: yaak maam imam imam imam
1: amen cheikh bi amen ñu bokku ñep
0: akay
5: ñu xol lañ ko tibé
1: ndaysan ndaysan
5: légui waaw légui nak amna luma bëgguna laaj damaay dégg ku genn aduna ñukoy ñaanal naan ko yalla na reccu
1: ñu doon def
5: ci aduna waaw mais ñaan gogou dal daf ko xawa dëng ci man
1: dëgg la
5: ndax ci nit budé lu bax nga nek ci aduna bo démé fay waro ko rek
1: dëgg la
5: lool dal momul
1: manam bën dégg nañ ci war def
0: manam limakoy limalay léral rek moy
1: sen cheikh
5: waaw
0: manam wala uqsimu bi nafsi lawama fof rek la koy tek ndax yonenti bi daf ne kenn ko ne so démé yowmal qiyam di nga yedd sa bop yedd sa bop moy lu bax lima don def pourquoi yokumako
1: oui
0: réccu bobu dal fof dal la ko mëna tek man
1: oui
0: gis né c'est vrai ko dem di nga réccu lu bax li nga don def pourquoi yokoko
1: ma di nga xép
0: di nga ko xép
1: voilà di nga ko xép
0: waaw kon yalla na réccu lu fi don def yalla na démé ci sans bobu
1: oui
5: ci sans bobu
0: waaw inshallah ci lu bax waaw waaw
1: manam sen cheikh
0: waaw kay
1: man nga déggé témé yalla nga réccu lu don def moy manam réccu ki ngay réccu moy ni nga yagge won aduna def ak alakhirah mo gën aduna
0: waaw lolit mo ngi ci
1: manam xam nga ni day nek ci aduna yakk aduna dafa neex
0: waaw
1: ya aduna bi tar di yexu fi
0: nga dem fa le
1: fek nga dem fe ngeen ah lu mu don def aduna
0: akama
1: ya aduna
0: wa akama fa yak epi wor akama woron la tele ñew fa
5: ma ngi wax kep deug sama kaddu ak kaddu cheikh tay
1: waaw
5: waxam ji tay nga jele ci lu bare bare bare
1: amin amin cheikh bi amin amin amin amin amin jere jere
0: fontane cheikh bi
1: c'était le dernier auditeur on meun nañ jël ko mu nek dañu auditeur c'est bon oustaz loy tag toy
0: yi ma ngi sante yalla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme comme lu ñak buñ démé yalla nañu yalla woyo falal suñu genn aduna
1: té
0: buñ dé mu bolé ñok yonent bi mom jël na genn walé gi yépp
1: sallallahu
0: li ci dess nak so ba yalla nañu ko yalla fayal yalla tax ñu ci yërmë dem ya imam
1: lo
0: rek boy li ci am solo
1: imam tay bo xol ñu bari imam tournanu manam xéewal muy ay joy yu am solo yeen sa da ka nantal yeen sa sam dawon na wax abdullah ibn mas'ud jangal alquran mu nan ko naka lay jangé alquran fek alquran ci yow la ci yow la wacc abdullah ma dawon na wax dawon man yoonte bi dawon na tont abdullah ibn mas'ud dan ko wax dama bëgg dégg alquran ci kenen kudul man yeen sa sam di man abdullah mas'ud di tari ni yeen sa sam mënutul dem ma mënutul dégglu ndax xol ma facebook facebook dafa melni yowmal xiyam imam rangoñ ñi doon joy ngir alquran diine day melni rangoñ yoy day am ben jeexatal bu extraordinaire yowmal xiyam
0: imam yalla ñu ko yalla defal yalla ñu ko yalla defal ci barki yonent bi ci barki alquran yonent bi alquran mënu ci wona jang deglu sar bam jeex mënu ko
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ci mom la wacc mais ñaari sar yu jang rek day mënu ko deku
1: sallallahu alaihi wasallam
0: xam nga al maktum
1: oui
0: maktum yalla nako yalla yegge ci makhama yi gëna ko wëcce man dama ko fonko xam nga lan la dafa fonko alquran
1: deug la
0: manam maktum dafa naw alquran
1: deug la
0: dama ko deglu muni nakal nit mëna toge di deglu sar bam daanu te daanu wo xam neena mom lolo ko jaxal
1: allahu akbar
0: maktum non di meuna toge di deglu alquran neena 30 minutes te daanu wo xam moone daf ko jaxal
1: te imam li nga xone mos na nga deglu ci ablaye dia directeur bu senico moy grand prix senico bu xale non jang non mom day tok ci kanam xale di tari mom da fay joye
0: wallahi wax na deug
1: day joye rek bu ni daan genn mu daan ci serigne daré ak ñi organiser benn ju musna wax mu na ma li ka jaxal moy lutax nit ñi duñu joye
0: manam
1: mom affaire ñu koy jaxale ba mom
0: day doy wa
1: manam
0: day doy wa day doy wa
1: kon da lol sante yalla la
0: sante yalla
1: bu yalla may nga am xolu meuna joji alquran
0: waaw leg leg imam da nga nan da ngay def songal alquran dem ci ay yo xamni doto mu
1: do dem de
0: day am
1: yeen sa may daanu yeen sa yaay daanu
0: waaw leg leg nga daanu
1: mais ñu sante yalla bu mu daanano ci non émission rek ko bi mbokk ñi ngi len jox dig dajé aljuma bi ñu ñew ak oustad tayou sossé ci tafsi 2.0 ñi continuer deuxième partie qiyam la résurrection di sante ñepp di gëreem ñepp seen mbokk law imam bi do pi ak oustad tayou sossé السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
6: بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم

ci triyan wala ta najasu najsu moy ñaari commerce ñokoy def commerçant ñokoy def ngir lek alalu client bi de koy bëgg jënd xar mune bayil ma ñew xar mi limuy jar mune ko xar mi de fanwéri junni lay jar te fekk xar mi sa jarul de nga mam lu toll nonu mune ko fayna la ñaar fukki junni mune ke xeb nako su keneen ñewé ne ko xar mi limuy jar mune fanwéri junni mune ko fayna la fukki junni mune degg na ñaar fukki junni dañu fexé be jaayé xar mi ñaar fukki junni ñom ñaar ñu seddo alal ji ngir yaakar ne ki kat fay bi mu fay ñaar fukki junni lu wër la ci mom te dara nax ko rek la ci bëgg lool mo la tanajesu yent bi ne wala tanajesu bu len di naxante bu len di warante bu len di lek sen alal ci ay tiaxan yent bi tek ne wala tabagado bu len bañante bu len bañante bul wax ni nit du la bañ mais ku la bañ bul ko bañ wala tahasadu bul wax ni nit du la soxare mais bu la soxare do ko soxare lolou moy wala tahasadu wala tanajisu wala tabagadu wala tadabaru bu len dogante bul wax ni nit du la dog mais ku la dog bul ko dog wala yabi bu mu jaay ba'dukum len ci yeen ala bay'i ba'din ci njaayu keneen islam def koy téré ñi nek ci marché bi lég lég dañ koy def client bu ñëwé di waxalé sotalagul bul ko woné kay ma jaay la bay leen bañu jubo wala buñu jubowul bay dem ala kulli hal man nga ko wo waye ñom ñaar ñuy waxale nga nek kay ma jaay la ko nangam lélé sax li la waji waxon ne kay ma jaay la ko junni waji gene bu mel ni ngi kay ma jaay la ko de nga mam jurom ben témèr lolu baxut day indi décalé bu bon de la koy xolé lolu moy wala yabi bu mu jaay ba'dukum ala bay'i ba'din ndaxam yemul fofa jamaale dafa haram sa mbokk julit ñew di labat xele bu jigen wala ku jigen dal ñu ngay wax mbir mi jeexagut yoy tam nga sembax lo dem di ca labat lol dafa haram nan ngay def da ngay bayyi kay be yalla sotal mbir mi mu tak ko yobbu nga seti kenen wala su fekente ne ngant amna be kenn ku ne dem ci yonam yoy tam nga duggu waye nak jamwale dal dafa haram yonent bi daf ko tere yatuna da ngay dem ci sharha yi dinañ la ko gëna yatalal no wala yabi bu mu jaay ba'dukum kenn ci yeen ala bay ibad wa kunu nek len ibadallahi di jami yalla ikhwanan li ay mbok nit ki day gem yalla gem yonentam mam ahmadul khadim neena bu len bañ kenn bu len nonu kenn ko xamanteni gis ngeen deg gemeñam di wax la ilaha illallah lolu bu len ko di def won wa kunu ibadallahi ikhwanan yonent bi ni te wa kunu nek len ibadallahi ikhwanan mam serigne touba neene te bul bañ jëm ji nga xamanteni gis nga deg nga gemeñam di genne la ilaha illallah sa mbok la wa kunu ibadallahi ikhwanan al muslimu julit dal akhul muslimi mbokam modi julit la yazlimuhu haram na mu togn ko bum ko togn wala yakhzuluhu bum ko setan

mooy lan? Mooy nga gis noonam song ko, nga seetaan ko ben noon bi rey ko wala duma ko. Comme ni waa Irak, seetaane woon Husseynu julit du ko def, dañ koo tere. Noonu la. Wala yaxzulhu, wala yegzibhu, julit sa mbokkum julit doo ko fenal. Wala yaxqirhu, bu mu ko xeeb. Inna akramakum indallahi atqakum. Yonent bi ci la doon wax ni attaqwa, ragal yàlla haahuna ci dënn, sama dënn bii la nekk. Wa yushiru, yonent bi daal di junju ila sadrihi, ci dënnam wax ñetti baat attaqwa haahula salaasa marratin. Yonent bi daana wax na wax ju garaawa ngi nii. Gis nga doomu aadama, bu indiwul woon dara ci bàkkaar yowmal qiyaamati, waaye nag benn bàkkaar la fa indi, mooy dafa xeeb mbokk julitam, lool doy na ko sëkk ba xalak ko ba jahannama. Dégg nga maam, def ko mu dib xal, lool rek doy na ci. Lool moo tax bi xasabi imriin doy na doomu aadama min sharri ci ay yowmal qiyaamati an yaxqira, mu xeeb axaahul muslim. Lool la doomu aadama dal zéro faute, amul benn faute, léppam jaar na yoon, waaye indi na fa benn bàkkaar. Ñu seet bàkkaar bi mooy dafa xeeboon mbokkam julit, lool doy na ko sëkk ci ay, doy na ko itam du ko bàyyi ba dugal ko jahannama. Bi xasabi imriin mina sarri, kon doy na doomu aadama ci musiba an yaxqira, muy daal di xeeb axaahul muslim. Kullul muslimi, bépp julit. Alal muslimi, ci julit yu xaraamun xaraam na, damuhu deretam, wa maaluhu ak alalam, wa irduhu ak deram. Loolu rawaahu muslim. Ah, nañ sarxa foofu. Borom bi tabaaraku wa taala wax na ci suratul baqara, wa khalaqa lakum wa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Loolu yàlla moo leen ko defal. Yàlla mooy ki nga xamantene moo leen bindal li nekk ci suuf si. Yéen ñëpp nag yàlla moo leen ko defal muy seen teranga. Ah, wax jooju de doy na waar, wax ji de neexul gëm. Waaye nag aljannaa ngi ci de, gëm alquran léppam mooy aljanna. Ndax li ko waral mooy ku gëm leen ni ci téere bi nga bàyyi leneen la. Ah, li lay dab yowmal qiyam mooy perte. Loolu moo tax yàlla wax ne wa huwa alladhi, yàlla mooy ki nga xam ne xalaqa, moo bind lakum ñeel leen maa fil ardi, li nekk ci suuf si jamian lépp. Su mastawa, yàlla yemoo ila samaa'i, fa sawaahunna, mu bind leen sab asamawatin, muy juróom ñaari asamaan. Wa huwa yàlla daal alimun, aji xam la bi kulli cheyin, ci lépp lëf. Ah, doy na waar. Kon loo fi gis ci garab yàlla la ko bindal yow mii doomu aadama. Loo fi gis ci xiiwal, loo fi gis ci mala mooy nag yi, mooy lépp lu yàlla bind daal, te du doomu aadama, doomu aadama moo ko moom. Wa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ndaxam am na ñoo xamante ne gisewuñ ko noonu. Wa huwa alladhi khalaqa laka la ñuy wax,
yow Muhammad lu yalla bind lakala mais du lakum way nak suma sañon dal la ñepp wax lakum ni yalla waxe lakum d'accord amna kilifa yu ne lu yalla bind Muhammad tax amna ñu wax lolu waye yalla tabaaraku ta'ala waxna set ko ci suratul baqara man nga ko set ci laaya 29 yalla ne yena wa huwa alladhi khalaqa lakum yena ko mom ñu ne dedet mom la doyna war dal doyna war andal ak borom bi dal ci laaya alquran bi lolu nak ci wa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ci la usul di wax ni al asl al aslu fil ashiya'i al aslu fil umuri al ibaha lo gis rek neel dagan be hadith tere lako al qur'an tere lako nga dok ko haramal illa ma yutla alaykum lolu moy qa'ida usul bobu lolu mo waral ne lo gis dagan na way nak mbam xox de du ci bok med du ci bok ndax waqad fassala lakum ma harrama alaykum lol rek mo ca genn kon al aslu fil umur al ibaha huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an rikbul waqati laka su fekente ne ñaari wax waxna kilifa yu yalla baxi maftuhu alayhim waxna lu yalla bind muhammad tax wekko nga am yar ak teggin way nak am yar ak teggin teggiwul teggil yalla wax nga ne nak legui da ngay weddi yalla weddi alquran bi wax ne wa huwa alladhi khalaqa lakum kon du lakum lakala dedet bul dug fof fexel dal depok borom bi tabaarak wa taala itam nga top magni ku def li de da nga texe waye wallahi sa yo topé magni be weddi yalla bes de nak ñew dang ko reccu ci sa bammel kon al aslu fil umur al ibaha way nak al aslu fil ashiya al ibaha ñet sen ciosan du dagan sudul ci yoon bu jekk bi moy lañ doon jang moy al aslu fi ashabil furuji at-tahrim ciosan ci jigen ni moy jigen jo gis rek def lay haram allahumma su fekken beug nga ko dang koy al khairi ñu sédé ko tian ko moy al aslu fi ashabil furuj at-tahrim ndeysan amon nañu ben way bu woron talif xamna dafa jangul mbir mi wala mu jaxase ko dal wala mu jaxle ci ne jigen bo gis dagan nga safante ak mom muy jambour bu jigen wala kumu mona don ndax ciosan ci mbir yi moy dagan ma def ak mom ben débat nak ne ko dedet ciosan ci jigen ni moy haram lolou dafa genné ci qaida bi ñenti mbir la usul genné ci mbir mi ñaarel bi moy ciosan ci jaamu yalla moy haram sudut lu yonenti bi woné moy shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi shar'a lakum min dinikum tolni yonti yalla muhammad ku tolni yonti yalla musa ak isa
sañul jaamu yalla ci gisinam ak khalatam shara lakum min ad-din day xaar be yalla reddel ko diine mu dokke top ñu ne nak royal yonent bi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun kon ciosani ci jaamu yalla may dafa haram nga jaamu yalla bo xamantene xamo lan moy atem ndaxam ki waxnako lakhtri mom lay wax ci ciosan yi ci jaamu yalla dafa haram surul lo am dalil wala yahillu lahu an yaf'ala amalan an ya'mala amalan an yaf'ala amalan hatta ya'lama hukma allah fihi koku moy shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan bul degnu nak waji nga xamantene dafa katikayna ne waw yonti yalla muhammad mo amul capacité redd diine ak isa ak musa ak ibrahima waye man mi manna amna martaba bobu fokoy jele martaba bu yonenti bi amul fokoy jele yow yow da nga katikayna de doyna war ni bu len di degloti xele yi ci liñuy wax nangu ñoo jang nangu ñoo yer amna ñu jang mais nangu ñoo yer te lolu moy karisa musiba la dal lolu moy mbir bi kon ciosan yi ci mbir yi dagan na way ciosan yi ci jigen moy haram so ci gison kenn ko bëgg dang koy labat nga ñaan ko ñu may la ko sédé ko khutba ko mu doga dagan ci yow ciosan ci ba jaamu yalla itam moy top yonenti bi rek roy sahaba yi lolu moy ciosan ci mbiri waye do fent ay jaamu yalla kon ashabul furuji al aslu fihi fihinna at-tahrim ibadati ci shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan ciosan ci jaamu yalla bo gis haram na nga def ko sudul da nga xam atteb yalla ci mbirma moy la yahillu lahu an yaf'ala amalan hatta ya'lama hukma allah fihi ndaxam dañuy jang tere yu ndaw yi te duñ ko deg masalu alladhina humilu tawrata ñewna doyna war dal kazalika ciosan ci deret ci der doomu adama bo gis day haram nga jew ko lolou moy damuhu doomu adama bo gis itam muy yefer haram na nga tour deretam sulul ci sartam lolou mo waral yonenti bi bala don xex ak yefer yi dina sar tok tek ñom wolen ci ñetti mbir doga xex ak ñom su fekkene bañ nañ kon ben way ñew na ne alalu yefer yi nak xana mon nañ koy jëfëndiko mune la ilaha illallah sa yo fi lekke alalu yefer yowmal qiyam dang ko fekk ci safara dello ko alalam de nga gennam deet lañuy wax moy ciosan yi kon ciosan yi dal du ibaha moy tahrim moy jigen ni ak itam jaamu yalla yi ak der yi ak deru doomu adama ak alalu doomu adama ken du ci lek len te fek du tibu nafs mayu ñu lay ko lolu motax mu ne kulul muslimi bepp julit alal muslimi ki mbokam julitam haramun lu haram la damuhu deretam bu ko tour haram na wa maluhu alalam bu ko lek haram na wa irduhu deram bu ko jew haram na muslim mo genné hadith bi lolu mo waral tay ñuy sarha mbir mi a ñi deglu radio senegal international ñu ngi rafetlu sharha yi ndax itam man ra aminkum munkaran amna ñu bari wote nañu dine xamé wuñ ko won nonu kon li moy waqul rabbi zidni ilman
lolou la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yalla def nako muy aynu rahmati rabbaniyati muy zatul ulumi laka zatul ulumi yalla jox nako ilmul awwalin wal akhirin yalla xamal nako ma kana wa ma sayakunu mais su xey wax ne yalla ne ko bo xeye neel yalla doli ma xam xam ndax wa ma utitu min al ilmi illa qalilan kon ndeke waro wax ne lima am ci xam xam doyna lima am ci li diw am xam ci xam xam doyna yeen ñep roy len yonent bi ne yow yalla doli ma xam xam yow yalla doli ma xam xam waye li rew mi xam doyna ñaanal yalla mu dolil rew mi xam xam xam xam du doy li diw am xam am ci xam xam doyna dedet ñaanal yalla mu dolil ko xam xam li nga am ci xam xam itam doyut neel la yent bi don wax wa qur rabbi zidni ilman lolu dal lañuy tontu borom bi tabaarak wa ta'ala mais duñ ko ne yow yalla yow yonent bi doyna doyna doyna lolu musiba la kon mbok julit yi lolou moy walu xam xam kon nañu gor gorlu nañu top sharia ndax itam lolou moy suñu mbir dal lol nak laye bobu ñu doon wax boko sété borom bi mën ta'ala Allah yalla jomb na ci sakal morom biñ koy defal yalla moy al maliku yalla moy bur bi al haqq yalla moy deug kon yow yonent bi wala ta'jal bil qur'an al qur'an bokoy jang andal ak dal andal ak tek ak deg ak tadabbur bul ci yakamti dal lepp lo xamni ñu ngi la koy wax yu balang koy nafar na nga baye be wax yu bu jeex wala ta'jal bul yakamti bil qur'an ci qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyuhu lu ñeek wax yu bi di jeex jibril di wax yu pare gul sax nga commencer nafar dedet bayil mu wax yu la be pare waye nak wax yu bobu itam na nga ñaan waqul na nga wax rabbi borom bi zidni dello zidni dolima il man xam xam li demal set ko ci suratu taha ki laye 114 dang ko ca fek yalla ne dolima xam xam nga na doyna nak wala li rew mi am doyna ci xam xam dedet royal yonent bi rek lo am xam xam xam xam du doy nonu moy mbir mi ñu wéy ci hadithu ñaarel bi ñu ko jëlé ci Abu Hurayrata kemanu jamonom la moy ñaanu yonent bi la ba muy jang di fatte dal ñu ne yonent bi ñaanal ma buma fatete ku doon ñaan lu yonent bi de nan talalal say loxo yonent bi talalal say ndimo say yere yonent bi ñaanal ko la ilaha illallah muy mu'jiza nak muy aya fatetut lolou mo waral su indi won million hadith nañ xamne yonent bi mon nako dara jam ci yalla uppuna lolou kon nan limu indi barina ay juromi junni barina ñaanu yonent bi la xeb koku musiba dal nako nit ki bu xebé dara ci yonent bi wala xeb dara ci islam genn islamam lu fess la ci kon yalla du ci xeb dara yonent bi bu ci xeb dara sunna bu ci xeb dara lolou moy sharia Abu Hurayra ñaanu yonent bi la motax mu am limu am danako wax walan sar yende bu ngeen xeyon de ngeen dem marché ba man mo wax ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu defal ma nek ma nek surgam lamay fay rek moy agnak reer may do service am
di jang rek nak suma deme wax ma xam hadith suma ñewé am hadith suma fekke xam hadith yeen da ngeen nek ci lan ci marché ba di jënd ak jaay ngeenen duma len upp hadith té yonent bi ñaanal ma tek ci baña upp lolou motax ñi jam abi hurayra te ci hadith yu bari na jamuñu hadith so jamuñu abu hurayra te me ñaanu yonent bi lañuy jam yonent bi lañuy jam musiba la abu hurayra neena yonent bi neena kep ko xamantene sa mbokk julit am na njaqare nga gennel koko am na njaqare amul ordonnance nga jëndal koko am nga njaqare dal ci dundam nga jox ko dundu am na ben aajo nga fajal koko ku def lola yalla lamulay fey moy yowmal qiyamati njaqare bi nga xamantene mom nga wara am fofu ci sirat yalla gennel lako yow da ngay jall sirat comme avion wif nga mucc yalla jox la sa tire ci sa walu ndejor jox la sa tiabi ne demal duggu aljanna ngir lan ngir ne da nga amone mbok mo xam dafa febar nga fajj ko mbok dafa amul dépasse dundu nga jox ko dundu dafa nek ci khat khat nga xettiliko yalla mo la fayé lolu ci lolu abou hera nen waji de dam loko don top ci bor lila japp be nga lepp sula bayul do fay nga muñal koko be mu am fay la wala nga bahal koko lo ci def baxna yalla neena dina la yombalal do am yowmal qiyam ben jafé jafé do am ben tis yowmal qiyamati da nga jéggi sirat sa bascule dina fess ngir lan ya muñal sa mbokk julit bi nga xamanté fa ñakoon be mu am fay la wala nga mujju bal ko borba borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ngi wax yonent bi diko jet jotali abu hurayra ta diñ ko wax ne kep ko xamantene suturan nga sa mbokk julit yalla mo lay sutural ci adina ak al-akhirah doomu adama mutut defna bakar sutural ko bul ko weje kep ko xamantene sa mbokk defna bakar nga sutural ko yalla limulay fay yowmal qiyamati bakar yi nga don def yowmal qiyam yep mu sutural la bahal la ko dugal la aljanna ngir lan ya suturalon sa mbokk julit lolou lu am solo la ndeysan andal ak man ci jarjani ben way dañ ko may ben soxna bam ko takke te besbo ñu dal ko koy jox mu sey ci te besbo waye ci minuit la am dom mu ne ki de sama mbokk julit dina ko sutural andal ak man ci jarjani di ng ko ci gis mu daldi jël xele bi ñu defar ko be mu jek mu daldi téela ñew ci jakka ji tek ko ca buntu ba ñu ubbi jakka ji momi tam mu dugg ne li lan la xele la Allah xele la ndeysaan ñepp ne li de keman la ni le keman la
imam wax kan moko yere kan moko yar kan moko yore kan moko yore mune waw imam mang lay ñaan ci yalla ak yonenta mayma ci xale bi yobul rek man dem yar ko mune ko jëlal yobbu imam bi dal koy jël jox ko xele bi mu yar ko bam ko yare sutural jabar ji be yalla dogal waji dundu dal lu yag ben way mo gënt gënt go xamantene kasfu la ñu ni diw ñu ni ko han yalla tabaarak wa ta'ala neena sutural bi nga sutural ku jigen ki be xawi woko yalla dugal na la ci aljanna yekeutil na la ci ay daraja kon yonent bi nak bamuy netti lolu ci mana bobu lay wax ne man satarakku sutural musliman julit satarallahu lahu yalla dana ko sutural fi dunya wal akhirah waye nga nek ak soxna mu def bakar yoy tam da ngay def bakar nga war ko ko sutural diko wéjé yent bi ne ku wéjé sa mbokk julit ci bakar yalla dina la wéjé yowmal qiyamati te dina la natu itam nga def bobu le bakar julit yi nañ suturalante ci la Abu Hurairah wax ne degg na ki yalla yondi lu wax ne borom bi de mu ngi sax di jappale jamam tank jam baangi jappale ay mbokam Seigne Mansour bañ koy firil ca dara ji ne ku nekkal yalla mu nakal la ku nekkal yalla mu nakal la te nak yalla safna sukar Abu Hurairah neena yonte bi tek na ci ne kep ku sobu yon nga ci wut xam xam yalla dina la yombalal yonu aljanna be jox la sa tiabi Abu Hurairah neena yonte bi neena ay nit duñu bok mukk def mbolo nek ci jakka ji di jang alquran di firi alquran ci sen digante lumoy yalla wacce na ci ñom sakina dal xel malaka yalla mur len marako bi yermande yalla mur len malanum yermande malaka yi di len lalal seni wag ngir contanté ngir wajangi sakku xam xam kep ko xam nek na ci mbolo nga fateliku yalla tuddu fa yalla yalla dina la tuddu itam ci mbolo mu genn sa mbolo ndax mbolo momu ay muqarrabuna ño fa nek waye ci la yent bi wax ne kep ko xamantene sa jëf mo la seppi tardel la danel la ma bok ci diw ma bok ci askan askan munul tula yëkëti li de moy hadith bi ñu jang ko ajratu ndey ami yonent bi an abi hurayr neena man nafasaku wunina an mu'minin ci julit qurbatan jaqare min kurabi dunya ci njaqare adina nafasallahu anhu yalla na koy wunil qurbatan ay njaqare min kurabi yawmil qiyamati ci njaqare yawmal qiyamati yont bi neena man yassaraku muñal na yombal ala mu'sirin ki koy ñak ko xame jafé jafé la am ko fu na bek yassarallahu alayhi yalla na ko yombalal fi dunya wal akhirah lol motax lo joxe doto ko ñak man satara ku sutural musliman julit satarallahu lahu fi dunya wal akhirah ay way sutural len sen dekkale sutural len seni jeuker mais sutural len itam seni jabar gis ngeen waji ni mu duggé aljanna du dara lu moy sutura
te itam yalla neena bakkar bu dooma adama indi dana ko ko baxal ben bakkar la dul balé moy bokalé inna allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma dun zalika liman yasha abu hurayra neena yalla neena yonenti bi neena wallahu yalla fi auni al abdi mungi sax di jappale jambi di ko dimbalé ma kana fek mungi nek al abdu jambi fi auni akhihi ku nek ci serviceu jami yalla nek sa service lo bëgg yalla fajj ko man salaka kusubuna tariqan yon yaltamisu muy sakku fihi ci yon wa ilman kham kham sahala allah lahu yalla nako yombalal tariqan ila al janna yonu al janna wamajtama du bolo qawmun ay nit fi baytin ci jakka min buyutillahi ci jakka yi yatluna ñuy jang kitaballahi tere yalla bi wayta darasunahu ñu diko firi lante diko jangalante baynahum sen digante illa ndare nazarat day wacc alim ci ñom as-sakinatu ndal xel wa ghashiyatu murlen arrahmatu yermande yalla wa haffatum dalen di muritam lalal len wagya al malaikatu malaaka ya wa zakarhumullahu yalla tudulen fi man indahu cha al muqarrabina mangi titaru di bek ci samay jam yi nga xamne ñu ngi sama nek ci adina di jang sama tere bi way yent bi neene na ngeen def attention setlu len man batta bihi amaluhu kepp ko xamne def nga ay yu bon be mu tardel la lam yusri dotu ko meuna yekati gawe ko bihi ci mom nasabuhu ma bok ci doomu diw dotu la meuna yekati ku sa jef yu bon danel sa askan munu la yekati dot du la yekati tam rawahu muslim kon de lu toll ni lañ am ci waxtu di len sante den gërem ci and bi ngeen and ak radio senegal international di len di jaajeufal yena bax mi ngi jaajeufal itam suñuy kilifa ñepp di len ñaanal yalla jamm suñu directeur am papa ale yalla nako yalla may jamm suñu directeur radio françois yalla nako yalla may ba ki nga xam moy raisu diwan yalla nako yalla may jamm aladji cheikh kep ko xamantene yaangi ci radio bi yalla yalla may jamm mais ñu ngi ñaanal chef national yalla nako yalla yalla may jamm kadalika itam chef erisi ñu ngi koy ñaanal yalla tawfik ak taysir jamak salam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh